asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tetap untaping wadyawing keng sangking giri bawono. Pok soro tambur munyo brang-brangan sinik kek ora koyeng margo tapel wates negoreng dwarwati.

Ndawalopati Wadjeng Ndawarwati. Tuan Wadjeng negari Ngiri Bawono. Ngudim guling yudo kasoreng lawan sinik gegantio kang cinarito.

0: sumunar cahyane mencorong tejaning yayah barlian ginosok nggih Sang Kusmaning Ayu Dewi Pergiwa lelewane anuju prana gunas ganes lamun ngandika nalika semana Sang Kusmaning Ayu tinadhep para mbanceti kang ayu-ayu warnane nom-nom dasare rompiyo-rompiyo sesinome mandul-mandul payu dorone teka mangkono pangandikani Sang Dewi
1: kene-kene biyong rodo nyaket rene yo biyong
2: oh inggih sang